Good soulful Sunday afternoon, mga friends. Welcome to another beautiful Sunday here on the new J103.3, your positive choice. This is your Tita Inday inviting you to stay with me for the next 3 hours. 3 hours of music that speaks to the soul and conversations that minister to the heart. Until alas 5 sa kahaponon. Maayong adlaw, pasalamat sa Ginoo kay murag nagpakita na gyud ang ginagmayng pag-ulan sa atong dagpayan. Naminusan gamay ang kainit o kaigang. Thank you, Lord. Labi na gyud nang kaadlaw mo ulan kay pag-abot sa buntag, mas presko ang hangin, mas hayahay ang pamati. Little mercies from the Lord that quietly refresh the day. Maayong hapon sa mga naa sa ilang panimalay. Nagpahulay, human sa church service ganyang buntag o nag-andam pa para sa vesper service o simba unyang gabi. Maayong hapon usab sa mga naa sa dalan. Ikaw nga nagmaneho, namasahero, nag-deliver o padulong sa trabaho. Na Sunday yung work, no? Hinaot safe, malinawon, o tunhay ang inyong biyahe karong hapon. Wherever you are, whether you're resting, working, driving, or simply needing a quiet space for your soul today, welcome to Soulful Sunday with Tita Inday. I'm happy you are here.

Makapadasig, makapabayaw, makahatag og kusog. Kini ang 103.3 The New Jay.

0: Salamat sa pagpaminaw sa New J 103.3 FM.
1: I know this road is getting hard.

0: across. Naminaw ka karun sa 103.3 FM, The New J.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluwensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta? Tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na alphabet of thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga

bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng physical at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards, at sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.